kan yin oluwa nitori ti o se nti anu eduro lai lai je kan yin oluwa fun anu ife ike ige lori aye wa fun dida to da wa si fun ife to ni si wa fun ite si waju ati tusile ehi ti olorun ba to fun wa ni gbogbo igba e je kan yin fun ore ofe fun ola nla e lori aye wa fun ni lo bibo wa fun ba se rin ta se lo ta se nbo o da a nje o a ro njeje a nwa oko a roko wo Ambole, awoko, awo moncha si orisisi nkan lo ti sele. Sugbon fun ori ofe to fun alati ojo kini ninu osu kini odun 2026 kilo sele gongo. Irun ori wa o ba ni egberun awon ko to fun yin oruko e fun ori ofe to fi fun wa. Tabari kaka meni meji meta tababe si nwo sotun ta nwo sosi orisisi nkan lo ti sele ta la koja ninu odun eyi ta wa yi sugbon owu ninu ola nla lo fi ni oya ete e siwaju o da mo fe ke la koja mo fe ke siwa laye mo fe ke su siwaju orisisi nkan la matiri o da osu kini ikeji keta ikeri ikarun ikefa ikeje ateyin atemi ajongun ajonbole ajongun asonbole ajongun ajonbole akaso ni Benny, opo eyan lo se pa ajo gun sugbon ni wakati ati asiko yi elomi o si nbe mo o ajo bole nbe o tun wu ninu alala lo je ka gun ikejo oni to je ogbon ojo o ma tun si ko eyan kan si a de ti gba pe ati bole nbe a de pa ma pada gun kesan na ni alaanu loluwa olori ofe ni oluwa adani magbagbe ni oluwa oba na oba oni oba titi ayeraye akiki tan ele ti gbere ye eda gbani gbani tan saya oba to se pe ta ba pe ka bi eti eleduware iwo ni mo ma nso to iwo ni mo nwa ba se npe lo nda wa lohun elomi ni aki lo sele mo ma tin pe titi mo ni ke pe ke tu pada pe igba te ba npe ke tu ma yin ke ma dupe pe oluwa o ma se emi ma releyi emi mo amu ma digba yi mi o mo pe mo ma digba elomi ni le wo so won ti so pe wo ma wo ri to ba ti di ogbon ojo iwo sha ti pale mo lo dagbere elomi ti ma gba ojo sumo gba to je ke elomi gba ojo to je pe o ye ojo na o tun si wa laye o wa laye elomi a ma ka wakati pe ah de le so boya to ba ma fi dago bejila sugbon olorun ba laanu to se pon ti gbe koja asiko ati wakati ti won ti dagbere pe won to ba ti dago bai ko kuro nbe amo pe awa na la ma pada laja ama ndupe ama ni ama nfi ogo a nfi ola fun oruko nla tori to se on ta nu eduro lai lai e je ka yin oluwa le to ni show am radio 103.5 fm to se pe lori eto yi lati fi okan ojo kan ri emi la fi ndupe lo olorun ba fun anu ife ike ige lori aye wa fun dida to da wa si ma so kini ko mo ni emi o mi san weyin sugbon ninu ope ni mahamadu mama ni oluwa o seun ninu ose tutun ko mi so mi ke mi ge mi ro mi lowo ma je nsubu ma je nsubu danu oda ma je nsi oko wo eni to jo mi ni ibi mama je ka jo pade ma je nsi mi mu fun elomi olorun ba ran mi lowo alaanu olore ni e emi wa nte siwaju ninu ose titun tun mi se ran mi lowo pelu mi daabo mi ki le pada wa so pe se beyin se nso niyan 103.5 fm aje kan yin oluwa lati kopa lori eto yi eyin ete atejise ori onigbagbo te fe gbo ete si number eleyi 0907 648 6198 0907 648 6198 oda se le ijosin ni eyin ni abi e kan te ni nkan kan tabi keji te fe ka ma ba yin gbe wa sori eto yi eyin e pe number yen 0907 648 6198 0907 648 6198 ato omolola o emi ma kuku gbe ko se lo mi to n gbe emi o ni pa eh nkan te ba fe eyin e ti ati so o da eto yi ni mo ma fe mo fe ke ma ba mi ma polowo oja yi tabi pe mo de fe ma ma soro boya bi iseju kan tabi meji ki le ma so lori eto yi pe ki n ba le ma je ki awon eyan kan tun si ma ni awon oro itunu nkan kan lati ma tewo siwaju ninu ose tutun eh pe number yen ni owo ti o gara rara ni eyin sha ti pe number yen ka jo ma te siwaju ipolowo oja yi tabi e ti ese jojo bi o fe
o da mo la ba mi kimi je ki gbogun eyan ko ba mi kimi ko ba mi dupe lo Olorun fun ore ife ati ike lori aye mi boya mo ra oko ni boya mo se eko le ni boya mo sile ni boya mo de nse inowo kan tabi kebi te fe ka ba yin gbe laruge eyan se ati pe number yen o ma da yin lo 0907 648 6198 tabi pelu ke ma bo le o se wan bi radio 103.5 FM to sakale si 1A adikunle faji ni GRA ni keja ni eko ta wa yi ke ma bo nbe yara ataja wa o si sile e je ka yin oluwa pelu omo lola o nla mi julo mo fe ko ma te si waju ko ma lo be o da bye bye bye ni mo se fe rin ajo lori eto na number da yin lo e je ka yin oluwa 103.5 FM mo ki wa le ko si eko asale sa eko asale ba eko asale ni gbogbo oja bi ti e ba te n gbo mi adupe pe oni ogbon ojo ninu osu kejo o soju emi teyin o soju emi temi tori pe ngba ta ba ma fi pari osu gongo funra re ati eyin ati mi a jo ma wonu osu tutun lo ni tin se osu kesan

0: 103.5 FM. E je kan yolu anon ye to ten gwa lowa.
1: Lowa.
0: Tawa wo ju ago amari pe ago meje o tin ku iseju mejo. E je kan yolu anon ye to ten ba se n darapo mo wa. O da ni bele ni papapa. Mori atejise eleyi lati odo arabirin Oluwayemisi Gbangbose. Won ni pe kin ba won ki oko awon Idowu Gbangbose. Ti won se ojo bi ni ijeta ipe kin ba won fi orin Peter eyi ti o fi dupe ni owo Olorun ba lati fi ba won dupe lowo Olorun ba fun ore ife ike Olorun lori aye won pe iwoye odun to nbo ninu opopolopo ibukun lawon na fe ki oje mu wa darapo mo ni lati le se wa bi radio 103.5 FM lori eto eje ka yoduwa awa na nba yin dupe lowo Olorun ba fun ore ofe ife ati ike ni iwoye odun to nbo ninu opopolopo ibukun ni ekurere na ni e ti ma se e tu pe awa gan pe ka ma bo ka wa ba yin yo fun ayo ti Olorun ba yo se fun yin orin Peteru o na ni

jẹ ka yan Ọlọrun ni Ọba ni Ogo igba odun odun kan o na ni to lapa bikan be na ni mo tu ri atejise eleyi lati odo awon eyan wa patapata won ni to omo lola to ba tin ki awon eyan ma se alai ki awon eyan ti wa gangan awon eyan wa ta tin gba awon eyan wa awon eyan awon ti wa gangan in the house awon na ni eyan pataki pataki o to se ojo bi na ni ose yi ti amu koja alagba arakunrin eni ti Ọlọ́ba ti o nso to nke to nge wale omo egun oni oku ayeye ojo ibi igba odun odun kan o na ni atu se yi atu se amodun lagbo Ọlọ́ba eledua be na won ti wa ni kinki innocent ona ati dipo fagbemi eni ti o na to se ojo ibi ninu ose ile ti a pari pelu gbogbo eyin te se ojo ibi patapata na ni mo ki leyo kokan ni ejeje ma wa fi orin emi yi a fi fun gbogbo yin pata pe ki e ma fi dupe ki ma fi yo lowo na ba fun anu ati ore ofe won a fi ile idarapo mo gbogbo awon to ku na to se ojo ibi o titi de awon to se ojo ibi ni wakati ati asiko yi to se pe mi o ri emi na wa darapo lati ki yin pe e ku ayeye ojo ibi e ti se yi e se amodun iboye odun to nbo ninu ekurere ibukun janti rere ohun na le ti ma se gbogbo nkan te ba bere fun patapata lọ́lọ́ba ló ma da yin lohun lọ́kọ̀kan ni ejeje.

0: Ekaabopada. Ewa gbo o gbogbo awa omo ti tawon baba wa npariwo ton pariwo fun wa awon o morina daada awon o morina daada se loju npa ton wa mi poroporo e ma je ko ro won osu yin e mu won wa sile ise osula aba eyin na oni fa isan lo gba omo re ni o gbeyin awa na o baba to jiya nitori wa mama to jiya nitori wa won o mo gbodo di tan wole abi looto e ti gbianju o e ti sare sotun sare sosi sugbon beyin o ba ti debi ti olohun oba abi o ti de gbianju re lade bi igba ti o gbianju ni ile ise osula aba eye solution ibe ni ke lo o da mi loju pe te ba debe olohun oba mi o de gbianju yin lade won foju won ri na kedere tamo na o fi alaafia lule aye ke eyan o fe jeun kori na ri n to fe je abi ka lejo o wole ka tete meni to wole olohun mo se wa laja wole kabi tamo wa so pe kabiru ka abo ti kabiru o wole ta wa mewure ewure jade ai loju lo n je ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo meyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan tolohun ba mi ba kadara pe anada nu won dopin lori oju won to nyo won lenu lolohun ba mi oke ma ndari lo sile itoju oju osula aba ai solution opo olohun ba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire awon oki n fara pamọ je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba n pe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise osula aba eye solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe ma gbo tantan ti won polongo won lori radio kaakakiri ipo airina kawete wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tun le yin wo oju yi o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so tipe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere e dakun e farabale ke gbo number yi eyin e pe number yi o awon lọlọrun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke eko number un kale bayi 091 57 58 9016 091 57 58 9016 tabi ke pe 070 38 61 5168 070 38 61 5168 number baba osula no baba osula lo so wi pe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o ma figo soju ko to le di pe yo ma riwe ka tabi ko to te computer e ma figo soju kawe e ma figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to njo lenu ninu oju e wo ohun to njo ni lenu ninu oju la ba moju to ka eje a ka figo sile e wo eje ntu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya
1: eku kan
2: ah ti pariwo lojo to ti pepe won bo won bo
3: wa ti je o
2: aba gangan le mo ba ti o ma ka
3: so gbe eniyan lo
2: isoro eyi ke yi ti nkoju iriran eda
3: na o ti pe ka bo se se bere
2: e ti nawo nawo o ti su yi e ti fe gba kemu
3: o ma ni gba kemu aburu
2: infection lo njo wa lenu to ti wa de kon lerun
3: to nsi akoba foju wa
2: bi ati saye
3: won ni apoju suga ni o je ko tu wa o clear
2: ona metata ti soro du le gba wa
3: baba osula lewe ati gbogbo won to fi le koju e
4: ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni dede akoko yi oruko temi ni olawale osu olale alase ileise osula aba ileise to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi kafewe ategbo tuide jaide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e ma ti je ka gba kamu aburo adiye ti o ti ikusi le jagbado ileise wa lo si agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3-in-1 package to nse ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re osula eye solution powder plus osula ababitas osula antibiotic powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re tan si ti lu lonte won ti ni navdac number o to ba nse wa bi eni pe oju wa nlewo o nta baba o nto sumo la le ri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se le yin ri kurukuru koto leyin wo o wa njo gegele loju wa eyin ori na ka nkan to ba we mo abi gbogbo nkan sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese nfa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to nki yin mama gbogbo aye tin fura pe nkan kan tin sele si oju titi wa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titi wa iru oruko wo lawon oloyinbo ni won ti nba wa pe ntin yo iriran ti wa lenu osula eye solution powder plus ni egbogi tawon aye tun lo to fi ni lokan bale to kaju eyikeyi isoro to nyo oju wa lenu ile ise wa lawon eyan duwe fawon eyan won to ni pe ni ja oju tan ti nawo nawo to to pope te si danu nitori re si e ma laagun jina mo o eye fowo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan tin sele si oju wa tabi ani eni to sele si ile ise osula haba ni ke mo botara osula eye solution powder oni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo tan fi mori bo lowo anawo si bu atu osula eye solution powder o mu oju to nsu to ri bi oye atoju to nwo bye bye ti ko le kawe ka bible mo le rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bai ti figo soju eyin o kin ri nkan ka imo figo soju kawe ka bible te phone te computer ki mo je ke eyin o mura tin tin yo won lenu ninu oju o in to nyo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to o ko to di pope melo melo aseyori ta ti ni akai mo ye ejeri nile ise osula haba se ti arabirin kan to je pe bi o bai ti figo soju ko kin ri nkan ka tolorun lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile ise osula haba lana danu fi dopin lori oju won o osula eye solution powder ti wa yi won o kin kan soju o enu bayi le ma lo si tesi ma ri resort re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa n pariwo pe awon omo ri na dada tan ni se lo ma n dabi en pe kurukuru n bole ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to dabi n pe iri n se gbogbo nkan wa n do funfun funfun loju grandma grandpa ba se n ko lugba be na n ko lawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori iwa ka le debi giga ka le je eyan pataki won omo gbodo ti tan wole keyin o fe jeun kori na ri n to fe je ka le do wole ka mo ru alejo to je aise dede oju lo mu keyin o sese ma fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki ifo ko fori sogi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to n gbo mi oju oni relede gbogbo wa o address wa ni yi o
5: olu ile ise wa wa ni ilu ikorodu nibi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agri bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to n lo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbere odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula ba nbe eyin ti fo e ma ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe eni ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula haba eyin ti yana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe da idimu road ni yana paja ni adojuko gowan estate e ma ba wa nbe ti osodi awa ni ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o
1: ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 070-38-61-51-68
6: Mo agbapo won so pe igi gogoro ma gun mi loju atokiri lati nlo amojuto irinu e da se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo ku wa wa nba mi e po ti o ba wa nse akiyesi eyi keyi apere aise dede nipa iriran re tete dide fuya ko to peju o se se ko ti nagbara nagboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba tin ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma bo lodo o Habal otito inu ati iberu olorun ni won fi sise ti won ko rudura
7: ile ise iwosan ibile to bo olorun mi ngba fun lowo lowo ni ile ise osula habal awon ni won se agbekale osula eye solution powder osula antibiotic powder osula ababitas ko se mo ni ni awon egbogi mete ta won won yi je o 3 in 1 package fun gbogbo aisan olojo pipe mete ta le ma gba gbogbo tin je ti tolorun anadanu a dopin ni o osula bitas ko se mo ni ni o fun gbogbo ebi alayo ti ilera ara won to je won logun osula bitas lo nfo orun todun todun kuro ninu agu ara a ma se adinku apoju sugar tomode tagba to ba nje todun todun afikaya ni osula bitas ninu o ko ba wa foro ntodun todun kuro ninu agu ara wa bi suka ba po lapoju akoba to nse ninu agu ara wa ko kere o a ma se akoba fun oju ki je keyan ori na dada boju ba nyo ni lenu teyan si ni apoju suga ati ka akoko toju apoju suga kala afia ko le de ba oju wa ni o apoju suga na lo sokunfa ifunpa giga a si ma sokunfa oju sisu ati airo orunsun a ma ba isan re eyan je a ma je ki ti owo tese o pon pepe eyin ti nto bi e merin e marun lorun kile o to mo osula bitas ni ke lo nse le yin making ke to le seyo eyin te nse gbonse koli e koli e omo nre wa tenu tenu omo nre wa tokan tokan irin kekere laarin eyin ti nsimi lai moye igba loju ona e lo osula bitas pobu omi kan le yin mu iki oda bi meji le fi seyo e pada apoju suga to se akoba fun oju o na lo npa nkan olomokunrin mi ku fi fin ti o le gberimo on lo si waju ko to di pe elomi ni stroke a o ni rogun apapo se o ese na tun di jowo lo o te ba ngbo silent killer apoju suga lo nje be o ko ni mu wa o ko ni mu awon omo wa o tomo kekere ta bagbalagba tan ba nje todun todun afika ya ni osula bitas ninu le o gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo osula bitas gbogbo re lo ma bo sipo osula bitas oju lowo egbogi ajisoni Osula antibiotic powder on lo sele keta re fun gbogbo eyan to ni chronic infection oju ara nyuwa nkan funfun jade wa lati oju ara ti o te wa lorun inu wa nkun gurugbu nkan le mo wa lona ofun o nse bi kapo a o deripo osula antibiotic powder lo ni agbara lori ogbologbo chronic infection to ti wo inu eje to ti di kokoro abejeje to mu ki nkan kan ma so kulu kulu kakakiri ara wa ara nta wa ara nja wa je chronic infection to ti mu kelomi ko ta dede ma ru kan ma gbe gbogbo ayewo lelomi ti se pa to n sele ninu agbo ara won won o mo osula antibiotic antibiotic powder a ma foro ogbologbo kokoro inu eje to nbeje wo kakakiri ara to wo dapa to fun apa ni isoro to wo dese to fun ese ni wahala to mu ki gbogbo ara elomi ko ma wuwo lati gbe bara se yun wa be lo nja wa je ara ma ta elomi lai fomi atapara osula antibiotic powder ohun lo gbagba agbarun wole o teyin ba nto sere sere gbingbin leyin gbinkin ke to le se yo eyo tin o ki n jade daada gbogbo awon agbalagba ti o gbologbo infection to ti so won di eni to ni prostrate ti eyo won o se be jade daada mo toju tun yoru won lenu kokoro inu eje to ti akoba fun oju o na lo sakoba feti o feti elomi o fi gboro mo gbogbo igba ni kokoro n jade lara todo eyin kokoro inu eje olojo pipe to ti fa koba sinu eje to ti fun wa ni ako narun to wo sinu oju to mu koju wo mo su to mu koju wo mo wo bye bye ti ko je kari na daada ba se fe eyin wa nri bi oye eyin wa nri kurukuru eyan to ni isoro oju to si ni ako narun be se nse itoju oju be ni ke ma se toju ako narun o be eyan ba ni ako narun lara to lo nse ise abe foju o dabi eni to nge igi lori ti o wu tegbo tegbo ni o on lo ma nsi okunfa ti elomi fi se ise abe lekini ti won fi se lekeji nkan tan tori re se lo to n pada sibe osula aba antibiotic powder lo lagbara lori gbogbo chronic infection ati ogbologbo kokoro inu eje pelu ako narun ta ba nsoro nipa ka fewe ati gbose itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re ka wu gbogbo e ti gbongbo ti gbongbo olokiti bi obo osi o ile ise osula aba ohun ni ke ma bo taara iberu olohun la won fi nsise ti won o
8: tun tun leleyi o lati ile ise osula aba osula beta lo nje bo mo kekere tabagbalagba ba nje ntodun todun afi ke ya lo ni osula beta ninu le o eyin te fe karayin to wuwo ko fuye e fe moribo lowo igbanse to le koko to fun ni nitia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula vitas gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ki ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kese wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elomi agbese lile se lo dabi pe won te lailonu male ati bere dogun ati narun di wahala se lo dabi pe won de block ma elomi ni badi osula vita ni ke ma lu e wa gba o akiesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe sticker sile to n pariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won ni se o eyan legbata te fe ba wa dogun po aye ti sisile lodo wa o lori ego igi osula vita e pe wa lati foruko sile a ma so adugo ibi ti e wa gbogbo isara to ti doku te ba nlo osula vita gbogbo re lo ma bo sipo o ma nre wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e lo osula vita o fo danu ka wa moribo lowo ara yiyun ara tita nkan to le mo wa lona ofun to nse bi kapo te ode ripo isan ara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula vita ni ke lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu osula vita odulowo egbogi ajisan
7: ni address wa ni yi o
5: olu ile ise wa wa ni ilu ikorodu nibi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agric bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to nlo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe eni ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula aba eyin ti iyana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe da idimu road ni iyana paja ni adojuko gowan estate e mo ba wa nbe ti osodi awa ni ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o
7: ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 07038615168 070 38
1: 070-38-61-5168. Emule kan si. 070-38-61-5168. Oju oni rele de gbogbo wa o.